nibo se on sakasa omo ye fisi e beja omo se omo ne beja ye arade be se dia me ba na me ka.

0: afɛ me wo sɛ monukum ne ba na monukum no ade akodie ne ba wo kasunsu mo kasasase ka mu ko logo logo kata matindiri ni bosh I am sake sia bi da di wa chi ho ochie ke sia bi ba sia hey metinyu mi wa se
1: ani ana mo mai ko jamia mari ko na mi jamia sio
0: adia yesu aye da su bebre tiamwe

dodo for me Kenya mi jana ho asem ho akyerwa wana esu ojana ko nso no ne atamfo na e no mutifiro mudidi atam no sa atamfo we bu ne di empe ya ni hu omo nanso mo na edu bra nya me mayada no mo kanchi egu ya bra boso no mo di nya sa atamfo no wo mo na me sumo na me jana ko mo nsira ba mu awo ba bi bi omo asiamu no mo hyehye fa nya me ma ho sa atamfo no ano nya me jana ko.

wahene yesu awotwa ne mo sema woni wasia fone na epono so sabra woro mo na epono so na asoche ne poten den den no wahene yesu wo mo nyane wo ma jen kwa yesu ukasai ema epwa soche na na epo yindiri no epwa soche ne yedindia na no pena asoche bia ebo me bremo na erade ema ne ema nkoyie na ma abrabo na hwiase no wahene yesu wo jedia wo musa ukasa na no paya sa asoche ne ebe yedi wo me bremo esa se sa bro hine ne bukatneza e ka se Shadrach ne Meshach ne Abednego wo mo nkoto ne ho ne no na wo mo nya jedia e wo wa urade mo no mo akoto no na wadi wo mo kogu jafuno no ne mo no sa bre no na urade wo ho sa bre na urade ukasai e ma e wo mo kogu jafuno no wo mo sa firi mu dia ene ne na no pai adie bia aye ya re

odisikaji meneske na ala metia na kode ro homa no mena dele sama ma sama shira yesu no kodi fa homa na di mama eh awa masamo ah mama sam ah kasiabi atisa.

pon e ya hon sen chene. Ya funu a e mwa tunu e buwe. O nyanko pon e mao e bani bi ato nansu se siya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. Akwen to opinu e buwe. E chuma samna ayade no nyami wa siye siye sabri. A ubanu o nguwate. Mese u niyano o betinase. Mese u yirene betinase ukunu o ngu. Bastan de broke ayama mayama. Sahana tress em the set. Emri bi na yes richamo. Any friend for me no be body channel. Amutia musia huya mobo David Iba. Na yesu bi sa won se. Moji ni se metu mi aye wehi. Amo bua ne se hani owure. Ya jiji o se ubetu mi aye. And I am suiting in his son. Or they come on and it's your own, sir. Send me a mujidia.

any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Anyo ure Ye jidi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Ode ka omwe ni chire won sa Ha Sani ya muji di etia no Muji di enyi mkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna de amu mu hwa Hey adi anchi sumpo